umugabo yari afise igiti cyiza, icyo giti ciwe imvura iguye yaracyugamamo n'izuba ryatse cyamuha agatutu. Icyo giti ciwe cyari gifise amababi agerekeranye kandi atotahaye, kandi ayo mababi yari meza. Ariko ijoro rimwe

0: turi kumwe aha mubande nyimeze neza. Alo mwana musoma horo muta
1: umwende ka fasado zamu bare
0: asha ndakumva pe
1: we mujya chumbuke kongo so andere ni kobo fasado simini simini chitapuka na kule ya dote yindundi
0: yego
1: we nawe kuzi ko patita e kamesha makubo so kule ya dote yindundi kimi mugi musi mizo wa mutama ngari kuwa ngari ile ya imagaba uri muri gitega uri mu gitega mu gitega mu gitega mu gitega mu gitega mu gitega
0: yego.
1: Ndiye wangi erike vere nga mungu gobe nuwewe ya kirime kinimitata kia hindi se mukanya ni wiyadi. Bila gile ndere nga hima rochombo zile uga selu kive ni murubu uga kajinga mungu gobe pafino munga kala maritenga ni mutambu vela siku muhuza. Sela di niwe diye do diye tibiye na ukamu zu maritenga makadoku ngringa. Nikume na ye ya furai matana muhoza nga mwibule umuhizi mani mwa wafana lakabu ya mkini ndo kila kumbi zeni jiro na nyaranjarele mutambu viungo viungo mkini ndo wajiko mjiga masalungao inyariyo kiri etiene ni mkinongo kayeri ywe nga mwusaki mwaro namate kase nga mkanyosa damiani mnyamuhanga Ikirene mwijenda, jikonyo ziwele mwijenda, nyene na mwijenda nga mwa yewe, nyoto na yewe ungo, kingi ope yewe nga mwenye virawa. Boyo, ani manda wangani ato sando, sinazaro kanya nisina mateke nga mwutena, nyoze imzo hawa limbana nga mwukanyosa, nikunzila kwa mwutazila, mwukizwa ula hamu nga mwutambu, zero, zero, zero, zero, zero, zero, nga isaka sosa. Kwa tine yewe nga
0: Mhm. Banda nyamutama mateka. Allo. Mutama bunwa ntwara ga telefone karamugo yariko ibyara byose na mashatana muzibiye turabona ko ari ku murongo mugaba amajwi wenda dushikira. Arase kugaruka mukanye.

0: saimwe ni minota 27 umuntu yoba yatoya amahera mu kayira mwibarabara atwakure harakaririmbo twamuteguri
1: yego
0: be barashayata barashayatora uno munsi harabayataye harabayatoye ni mwakure kuri 38 60 77 80 na 6 ibintu bibandanye bigenda neza kurusha uko byahora twakira undi munwa wanyu allo
2: allo
0: mwaramutse amahoro
2: Rashimu witeka kabisa.
0: Ninde tu ya aga kabisa.
2: Deonga kubuterese.
0: Ah, buwana deo. Amakuri misi buwana deo.
2: Rashima kabisa.
0: Yes, siku mingi buwana deo.
2: Iko.
0: Aha, rekatuguwa kanyere wifurizi gitondo chizu wa mbele mgizo wikogwa.
2: Mbele kuri wenyeno maamurongu bandanyi wikiri gitondo chizu.
0: Turagushimie.
2: Rashimuna waminye shamakuru wa suboku nundi kilitira wa sawabere bandanyi wikiri gitondo chizu.
0: Mhmm.
2: Atemuna bafite banje bere ngai makamba kwisoma bo tukukana bo tubatanye bigirira gitondo cyiza reka ndamubone ujya mutama bunwa ari ko kibuka mu mitangara n'uwehere n'abandanye gitondo cyiza reka ndamubona uyo mishere wa mutatira kwisawe ti wasawe reka ndamubone uyo diyoto ne wa mutatira kasura heba ngaho ibere muri Kenya reka ndamubone nkuru yiberenga mu kaja reka ndamubone uyo Filiberi mu rubuga reka ndamubona uyo Misikaro mu rubuga Donatine ngahe mwaro reka ndamubona uyo mufundi w'indi mutetire ngaho ku mutumba wa Ruhinda reka ndamubone Sinari mu ruyi reka ndamubona Karaperi ngaho mu Kinindo n'icyo naramwumvise abandanye igitondo cyiza reka ndamubona uyo Guhanda ngaho mu Kinindo reka ndamubone Tege ngaho mu Butoro reka ndamubone Rakitari ni ngaho ku Kayetaji reka ndamubona Mariki ngaho i Mutambu reka ndamubona Ariki mwiza reka ndamubone Cyamari mu Gakara cy'umutiku Gatsiru reka ndamubona Rayani reka ndamubone Mukiru reka ndamubone uyo Benwa ngaho ku Gatsiru reka ndamubone Korokisi ngaho mu Masara reka ndamubone Pasifiki mu Masara reka ndamubone uyo Motire katenda mubona uyo Bamarire cyangwa Marambe reka ndabone cyamari cyangwa reka ndabone cyane ngai cyangwa reka katenda mubona uyo Sipes ngaho mu Marambe reka cyimbona uyo Merazo mutatira satwanga mu kinanira reka katenda mubona uyo Dombe twa Dombe ngai karera mare kanda mubonere ndari ngamu matutire kanda mubone uyo wagasa kutari yasigire ngai katakusa Muliru sangi ingena nyisindu ndi kilichire tosao sivele tuwanda nyisikiri kitu ndo chihiri.
0: Tora kushimi?
2: Sawa sawa.

0: kwa Clement Dango tukitondo chizo kuri Jean-Claude na Kongole na Dos Santos na Mathieu na Kofi na Wamichano mbona bavyeyi bari hari ya Imurambi na Mutima w'Intare député na Nyaranje na Sheri wiwe na Rukeke na Chomuzi na Zumye ziriko hari ya Muruziba na Mabati hari ya ngo nandya ngo nabandi nzuki na na ndaisaba na chapara boikota nande na ndyarurya na jembe na gamayeri na gamariye ngo baskuti na 100 kilo na mateka celeste na kirosho bari kumanga indirimbo sokuru bindirimbo ya sekuru wabo Lac Philippe Dube ndugira ikibazo uraza kuyumva
1: Kanda yo mabi yari meza Ari kijoro rimwe

0: Emo muinota icyenda tuzoba turangije kwakira abanwanyi bacu ku murongo wa mbere. Ku murongo wa mbere reka tugerageze kwakira umunwanyi wa nyuma ku murongo wa kabiri. Alo alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse amahoro ngaha iwacu. Mwewe muragorobeje. Mwewe muracyagorobeje.
1: Eh,
0: ku uyu murongo wa kabiri anyeshera kwigufurira wayi munwanyi wanyu mu bwana Siriro. Naam.
1: Mwaramutse neza.
0: Twaramutse amahoro ibintu bimeze neza.
1: Kandi ibintu mbe mwari kumwe na de Mathieu.
0: Mathieu niwe turi kumwe hariya mu binga bw'ibyuma yamaze kunzanira yagufura ingahe iri ruhande yanje. Ndagushimiye.
1: Hamwe no kuzo sanga n'ikintu aho usinabye ati yambu cyaje n'ikintu cyiza. Ndetse no mutsi tugeza ku tagize tandatu.
0: Yego, mukakaro.
1: Murabizi.
0: Mhm.
1: Eh, uyu mwana turawujyanye
0: ka? Aha. Aha ibyo umuntu yarose muri amezi atandatu aramaze kubibona ibyo atarabona acaye gukuntu bizogenda muri amezi atarata sigaye
1: kandi
0: mhm
1: wike kana kana mu kwezi kwezi ari program office eh cyangwa abantu bagize ngo ibindi byose byogenda neza
0: yego.
1: Reka mbonaye abantu abakunzi ba indekisi uno munsi nta mavuta meke fise ga
0: nturi mu mwemu
1: oya nta mavuta meke mbe mbe kugura ubwe yuko hari hano abandi baba hari ibindi ba hari ibituma kugira wumvikane nawe
0: yego.
1: Reka mbona umuryango wanjye turi kumwe ngarashe icyo bwiza ababyeyi banjye bifuza icyo bwiza. Kubera n'umusita amavuta mfise menshi.
0: Ego.
1: Abantu bose bari kukumvita barashe umurongo n'ababuze. Hariho abantu bavuga ati none we kutwibagiye kandi twakwibutse none tiwe. Aho none ngo tugomba guhenga amakumwe kw'inkofero y'abapolisi.
0: Ego.
1: Bose ndifuza igitanda cyiza. Santos.
0: Naam.
1: Abantu mwazindukanye mbe Mati uno musaba mbe anashaka kubikora na bya Mati ari umwana mwiza uwo musaba gacumusegera kugira ngo andondere kakarema ngo ya ngo twabanye neza kubona n'icyo twarazinduka gukora ngaranye ama bunyene bugaca ati yakoze biryani twabanye neza
0: niko yitwa iyo ndirimbo. Ah, Nagasaga. Yego.
1: Mutan bose barusha umurongo n'abamaze ndukanya abari bicecekeye n'abakwe n'abo zo murongo bose ndabwiye ati igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Sawa.
0: Turagushimiye.
1: Suka none.
0: Nuko rero Siriro muri Amerika niwe munwanyi wa nyuma twakiriye ku murongo wa kabiri. Ego. Niwe munwanyi twakiriye ku murongo wa kabiri akaririmbo na gasaga niko karirimbo ndetse duca turangiriza ko ariko ku murongo wa mbere naho nyine ari munwanyi reka tugerageze kumwakira. Alo.
2: Alo.
0: Amahoro.
2: Amahoro Santos.
0: Ninde tuyago twakuyuri.
2: Kimi chege
0: Chege kayogoro kama kabe meze neza.
2: Makama kimedureta kwera twagize imana.
0: Aha, ibi ubu bintu muravyumva neza.
2: Yirongo katuma neza namba mwahora he.
0: Bariko barahinyanyira. Wone muba yuko ari ibintu meze neza.
2: Ijara mafuta.
0: Ah, naho ngine samwe ibigazi. Amo ya maera ayo. Asha amakote ni menshi ari amavuta heza giye yiruka na mashetana bayita maera ayo.
2: Maera ayo.
0: Yego.
2: Bigazi twarapiyabana si.
0: Shunguruka ni ubaye umuntu wanyu wanyuma twakiriye ku murongo wa mbere duce rishira ko yagufuri hariya mu Bushinwa.
2: Okay, kashunguruke.
0: Mhm.
2: Ikamurewe penye na yesa makuru ba radio ndiri fikire na kuri kuna bikundira yeze birambi.
0: Turagushimira natwe.
2: Ikamune no muri Amerika kuye ku murongo ati birambi.
0: Mhm.
2: Ati kevara fikundi. Ikanibonere abagayi banje n'abo hanze n'abana banje ku birambi. Ikambone unorodere mukaracha ti imirambi yo imutama anwa kume ikani ibonere posko masala tiga sana ikani ibonere ubugenya gazara kanyonge bataje ti kumera ikambone abade baba kesa kaya mabanda bone uyu malaria ti kumera bone bone chaze bone maisha ti kumera bone ti atwa ti gasa ikambone potsano makamba tayi baje mayanga ti tiga sana ikani ibonere ngai makayogoro ndabona bashoje bakenda bafire atani mirambire kibagi bari hari gatwe ku mpaka ati bafito aba bahadize biga sana bahisa bahadize kiramba basamuso reka niyo nyine ba emeso tikomera reka niyo nyine abantu ba Islam bari aha gara katana none ni tahadi biga sana reka mbone uyu ntari muki arahamika irwanda ikomera niyo nge giseke kigeri mikuru bona biga sana ikani ibone nga bagorombone ari huta tikomera ndahabone wo bita mabayi tiga sana ndabona bita mukasa tikomera ndabona bita bureki ikari kanye tiga sana ikani ibone ani tiga tikomera ikamone mari maya tiga sana motara kumwe cyane gose ikani ibone re unyundo atikomera motara tikomera ikamone abantu bose bakurura radio ndini kikire bafike ko ndari kundira bagira gatodo keza urakoze murakoze
0: turagushimiye.
2: Sawa.
0: Nuko rero niyo munwanyi wacu Che Guevara turangirije ko kwakira kwa banwanyi bacu. Reka dushimire abo twazinduka ndiguvuga cy'isa 11 n'iminota 30 gushika ya mango. Mu munota umwe azoba ari gicisa 2. Reka nongere nshimire Matia Bona Yesu muhinga bw'ivyuma yakoze ibikore nka n'icyo gituma amajwi yabashikiriye bivanye naho muhere yatanko manzi nimwe. Edouard Nomvukiye mukozi gutazira Dos Santos nkabanda basezera ko akaririmbo na gasaga. Nongere ndabamenyeshe kutiza gusubira ku mugoroba mu bandi mororanirwa uwa mbere mwizo bikoko kuri mwe mwese mubandanya mudutegabire nkabagira nti bye bye.

0: ikiganiro hiwacu
1: ni ikiganiro gihakajyo abanyonyi baradio indundi kirtiyo
0: ko kumenyesha amakuru atamenyekanye babicije ku butumwa bugufi SMS
1: ahiwacu.

0: Блякаць, Вася, цівіца. Ракаца Бориса, ракаца Галіва, друга не дура, як і в тімі чукама. Сінакунда ваяка, ваяка вана, вана кіяку, ракаца нокрикус, тата вінеку кілімана.
1: Urakoze cyane kutwinjiza muri kino kiganiro mutama torobeka mbega none imbere yuko tujya gutangura kwadusigura inanga niki torobeka ninde uyu munsi utazi torobeka yogi ati torobeka ninde
2: jyewe nitwa torobeka Joseph natanguye gucuranga 62 nakunda inanga cyane kubera igihe nakura igihe nari ngitangura gukura nta radiyo y'i Burundi yari rwaboneke ngira ngo yoba yaje mu 58 niho tangura kuza kuko twakora twumviriza radiyo gapiyo muri Congo hanyuma baca basha yindi radiyo i Butare ni ngahe Bujumbura kuko nta radiyo twari rwaronke twakwagwa n'ababiri icyo gihe inanga rero izo radiyo zitaraza hari inanga nicyo gicurangisho cyari cya mbere ngaha mu Burundi hanyuma aho abakongomani bari bakiri ngaha mu Burundi bakavuza nabo gitari gitari ntacyo twari tuzi icyo ari cyo kwantu bavugisha intoki zose hama turabibona kaje abana bakiri bato baca baharara bya bindi by'ikizungu iby'inanga benshi baratangura kubiharuka kuko sinzi ko ari ukumenya ko iba bigoye kwiga hanyuma duca inanga rero isa n'isubira inyuma gatoya abenshi ntibashaka kwiga mugabo ndashimira radiyo y'u Burundi kuko yari igeze kuba ifise ikiganiro umwanya w'ikiganiro cy'umuryo w'inanga kirya ni cyiza cyane ubu narivuze nti bakwiye kuguma bakigumizamo kuko bakagira icyo babika ati karahise karahanyuze inanga yari imeze gutya yavuga gutya hanura gutya urabona ibwami rero umwami yakamagiye inturire
1: imbere yuko tuja gushika aho kumbure uratubwiye ko kuva mu 72 aho wiga kuvuza inanga
2: 62
1: kuva mu 62 mu 62 torobeka ari izi inanga mbega uvuka ku mutumba wohe hari he muri ico gihe wari ufise imyaka ingahe
2: nari ufise imyaka 14 kuko navutse n'umunani 78 urumva haruye kibwe majani cyane rwe n'umunani ucare icyo imyaka inirenga ku 62 nari ntanguye kujya kwikorera igiseke nkaje kuramutsa mushikanje iyo yabiriwe hanyuma rero kumuhana asanga bariko barayivuza nanjye iraryohera iryo rero nara numva inanga ngo avuga nk'inanga ngo avuze ibintu byiza nk'inanga nkumva bayisimpatiza bayishimagiza mugabo siniye icyo ari cyo munyuma rero nanjye mfata ubwo nyine ntangura kwiga ngiye bamwe bayivuza naho rangena nkumva mu matwi igendera mvugira mu muyaga umenga ni ya nanga nyine bari bavugije hama icyo gihe hariho inanga yari yugurura amakuru mu Kirundi muri radiyo yavuga ngo umwami wacu nyine ingoma umwami wacu nyine ingoma tsinda zindugerere aho w'Imana arabona w'Imanye n'abagabo karabona yarabona nandumwe yarabona nabishinga yarabona nandabanga yarabona nabaranyaka yarabona uruma mise barundi uruma mumwami mambutsa tsinda tsindugirire tsinda tsinda mahanga amahoro yiri muravya amahoro yiri burye uruma mise barundi
1: none mutama torobeka iyo nanga niyo yatumye uca wiga kuvuga
2: yego niyo nigiye ko niyo nahereye ko kuko nayumva keshi mi radio iyo giye ahantu hari maradio naje mperaho chantangura rero kuryoherwa niyo nanga yavuye ivaho yavuga kuri mwambutsa hanyuma ntare nawe ashikiwe ubutegetse akanya gatoyi bamuvugiriza yini nanga ivuga ngo kira ntare ya gatano yakase n'abantu bakwigenda hivuza za yamaze akanya gato cyane
1: yego cyane mutame imbere yuko nawe tukugaruka ko reka Emery nawe atubwire mbega Emery ninde uyu munsi
3: Emery ni umuhungu wa Torobeka uwo bita Fisi Torobeka amazina yanje ni Irakoze Emery bakunze kunyita Fisi Torobeka Fisi Torobeka n'umucuraranze
1: ego ucurarange ikiga Emery
3: igicurangisho nyamukuru ncuraranga ni nanga y'ikirundi nka vuza umuduri vuza ikembe ndo mutimbo vuza idonongo ndi no mutambyi mu byakaranga
1: Emery uyu munsi nawe uriko wiga nogira nti kuba udasanzwe mu bicurangisho ndanga karanga cane cane nanga niragi papa wawe yaguhaye
3: nubifata nkabyo ariko nabanje kubikunda
1: wabikundishijwe ni
3: nabikundishijwe nuko narisanzwe hondo muziki hama nagiye mu bijanye n'imico kama kwijambo mutama yavuze haje abamenyesha makuru baramubaza bati mbe nta mwana wawe yigeze abikurikiza nta numwe yoba yarakurikije umwuga wawe acyavuga ko ari kimwe mu bimubabaza ticambabaje nuko nyine atamwana wanje yigeze abikurikiza
1: wanse kumubabaza rero
3: nansi kumubabaza fata inzira yo gukunda imico kama mu nzira yo gukunda umuziki cyane harimo n'ibintu by'amarapu narabikunda gose ariko none umunsi amarapu dayakunda ariko ntibituma nanka karanga kuburu
1: tugaruke iwawe mutama Torobeka uyu munsi uri intararibonye mu bacuraranga inanga mbega none ga mutama Torobeka inanga ni iki utazi carico
2: inanga ifise ibiryo munani keshe tukavuza imiryo itandatu muri iyo miryo itandatu muri iyo miryo rero indwi ivuza inanga zose umvuzi hanyuma rumva inanga rero ni kigicurangisho cyiza cyane abarundi bakunda je rero n'umunsi nibyo niyo imbeshejeho navuye nje gukora muri Genesis Paul kugira aho mirongo aho bagaza hashikiye ubutegetsi hari mirongo irindwi na gatandatu hamaca atangura ahamagara rero imico kama yari yazimanganye basigaye yikunda iby'ikizungu hanyuma aca atangura gushinga ubushikiranganji bw'imico kama uwatangiye kudutwara yitwaye Emery Mworoha yemwe arakunda iby'imico kama hanyuma duca hera ngaho baca bangaja uw'inanga uw'umuduri uw'ikembe uw'idonongo tuca dutangura rero kuvuza umuntu we kavutsa ukwiwunda ukwiwe mu nyuma rero dufata umugambi wo kuvugiriza hamwe byose hamwe nibyo rero wumva biriyo bya bigoro yamaribori wa muzungu rugereka hariyo amakuru ata
1: tunyugirizemwo gatoyo uvuze yamaribori twumve mu mujya w'inanga nikemba cashiramo
2: inanga yari basi
1: yego
2: hama hakabamo n'umwironge umuduri cyane cyane n'ikeme nibyo byavuze hama inaga nayo ukavuza imirya ibiri gusa ya maribori
1: shyiramo gahogo twumve

0: abacukuzo nenda kikubajije kugira ngo abantu baroka twumviriza bashira amazinda kobera kobera babaje ugasanga ubiye kwa muganga wowe uzi kugiye kwivuza munda bagaca bakubwira ati we mugabo wowe uzi namakuru we hajya na intestines ziragwaye bimeze kunuko nuko nuko ivyo wawe bimeze uko
1: ego nubundi inzoka
0: tuma nenda kubajije cyo
1: kwako cyane nubundi inzoka yuzigwaye zirabangamira aba intestines guko niho zibera niho ziba kenshi kandi nababwiye ko nyinshi zinywa amaraso izindi zikajya ibyo dufungura umuntu akaba ari muri bamwe bitwa njya biroka umuntu akajya mugo ntigire atora kabiri ikindi kimenyetso nko ku bantu abantu bagwa inzoka cyane bashora nk'abagabo bashora kubura ubushake abantu bubatse bakabura ubushake bamwe baca bita andi mazina cyangwa bagasanga afite ibibazo mu ngo zabo bagore bagatangura kujya kwiyumvira nk'abantu batashyize batubatse urufatiro batashyize urufatiro kuri Yesu ugasanga bakiri bajya gutangura guca ukinyura abagabo babo bari ko bagwaye inzoka bakabura ubushake barakaranigwa igikorwa cyo kurangura abangaye
0: haba ku bagabo no ku bagore birashobora icyo kibazo kirashobora gushika hose
1: yego ariko cyane cyane ku bagabo kuko uri ubushake ni cyane cyane ku bagabo kuko bakarakaranigwa inshingano bagomba gukora mu rugo kubera inzoka nyuma ko byo kwirinda kandi hajya ujya niwo mutima w'urugo
0: murumva ko ya ndwara ikomeye areho umuntu yavuze ati wowe urafyina ku isumba ariyo ndwara
1: isumbi n'indwara isumbi n'indwara ariko abantu benshi bayifata
0: nk'ubusanzwe bayifata nicyo gituma bayiciye ku mugani ati urafyina ku isumba ariyo ndwara
1: niyo ndwara kabisa
0: none urumva ko n'inzoka zishobora kugusambuza ugatekera utazi uko byagenze
1: urashobora guhura n'akaga gakomeye urugo rwawe rukaranirana bivanye n'uko ashaka ko n'umugore yanabikoze yaguhaye ibyaba bitaronze neza akaba agatunganije ubwiherero ariko ukandura agasanga urugo rwanyu rurasambutse
0: mbega ndakwibariza gatoya ikibazo akabazo nari numvise kanjemo ndavuga ntireka ndakakubaza yakanyeje tukiri kumwe ku murengera n'uri ko aratwumviriza ariko araraba ukuntu abigenza abwira ngo arabe ashikirize ikibazo cyiwe nimba gifise cyangwa ashikirize intererano izo nzoka watubwiye kurya bwoko watubwiye ko ari uko ziri ubwoko bwinshi niko zifata n'abajya abana baba bakiri bato
1: murakoze cyane abana rero bakiri bato
0: ubundi bwoko twebwe abantu bakuze twebwe se no ku mahari biratahuritse kubera tuba tumaze kurya byinshi tuba tubanze guhura na byinshi ugasanga nk'umwana w'imyaka atarakwiza basi ataratangura ku
1: afite nk'imyaka
0: n'amezi icyenda vuba ugasanga nk'uwo nawe agwaye inzoka
1: ni kuri abandi nyine ngo ziramufata umwana muto zimufata mu by'ubwahe rero nababwiye ko ushobora kuhasamura zigafata uwo muri kumwe ubwo rero nyine azigwaye zashobora kumufata ikindi ashobora kumwoza atafakoze isuku cyangwa akajya kumukorera umwana yitumye akamukorera isuku ariko akibagira gukaraba cyangwa akabigira n'ibigirankana haba akajya kumwonsa ibere umwana akongera kurya umwanda wamuvuyemo noneho inzoka zikamufata muri ubwo buryo
0: zica ziza ari bushashe
1: rumva nta n'ubwo
0: zabazana
1: zizana mu buryo bushya bw'inkomezi noneho zikajya zigwiza ko noneho indani zita amagi zikagira ibikono zikaba nyinshi mu mubiri
0: na cyane cyane ndavuga hari ababyeyi ndamaze kubabona usanga nyine tujya duhuza utwo munsi si byo cyane cyane tujya amasutiye vuba ugasanga amasutiye yabo ntameze neza ntameshe cyane ku buryo usanga ariko yonsa umwana ubucafu
1: ni ikibazo gikomeye burya nta muntu
0: ibyo n'ibintu bimaze kubonesha amaso y'uwanje ukabona umubyeyi umwenga ukimera ni isike ijya asutiye ayimaranye ukwezi amezi abiri bimeze gute
1: murakoze cyane burya umuntu umuhungu akwiye kwambara impuzu yo munsi rimwe ku munsi mu gihe umukobwa niba uri burakwiye kwambara uduhuzu tubiri ku munsi mu gihe yafashe ubwigenge akakambara uduhuzu tubiri ku munsi impamvu kandi ahinduye ni ukuvuga ahinduye utwo mu munsi ahindurana kandi cyangwa akareka gutyo niba bishoboka akareka gutyo ntako yambara ikintu gisa umwanda nko mu gihe cyo konsa hoho aba agomba kubyirinda ko abana bobo ntabwo baba bafise abasirikare umubiri abagwanira ikintu cyose uko ugiye kiza uko nyine umwana akamushyushye ukamugura imiti
0: utazi iyo biba
1: wirukanka ukaziyo
0: ukaguma wihutira kuraba umwana kandi kibazo kiri kuri
1: kibazo kiri kuri wewe ariko kaja kuvuga umwana wanje yashushye umwana wanje yadiye umwana wanje yagizikia yadashwe umwana wanje uragomba kwirinda umubyeyi kuko umwana wewe ikibazo ibyazo by'umwana biba biri ku mubyeyi
0: uradzukira aho nanje ngiragaje kukongana nanje naho ntari umuhinga abavyeyi ariko baratwumviriza murumva ko ibibazo byinshi biva kuri mwebwe imbere yuko bishikira ku bantu nibo banyina bayazana nico gituma wewe wa mubyeyi ariko uranyumviriza kugira ngo birinde izongwara izonzoka izongwara zo munda imbere yuko wonsa umwana wawe ntubone ko ariko ararira ngo kubera arize ansabye ibere ngo nce ndamuha direct
1: bayitunganye
0: banza witunganye binashobotse ugihere ugihe umwe ubanze uryoze
1: neza
0: n'amazi meza nuko nuko
1: kandi bagira nibaza ko bagira utuntu two guhanagura bagira
0: uturengeti
1: ashobora gufata kamwe yakarabye neza agahanagura ubwira ngo imyanda ishobora kuba yasigaye ko ive ko abantu ko
0: basomye avuga hari uri kora twumvira ati nkubereye hariya anye matongo nkubereye hariya anye matyazo hariya anye mu mirima ucuye ariko aragendura indimo ziwe ati nawe ko karengete kuvahe umugabo ko biri kose wasi ugapfuma urihanagura imbere y'uko uriha umwana
1: ego ikindi hantu bisha bitwaza ngo mbega ngo uko umuntu akarari umwana agacarira ngo ushobora tubigenza gute ubwo ari umwanya wose umwana arize bamuhibera
0: kandi umwana rega ariko ararira hajya nihakura ko numvise ngo bashakashatsi niko babiyaka
1: ni arahashobora kugira n'ubwenge ko umutwe arapanuka kandi ko umuntu agira umutwe wisumbuye ko n'ubwenge ubwonko ba bunini ko ubwonko ba bunini niko n'ubwenge babwishye
0: bon ibyo ndabyemeye buke kubera ko si bose bafise imitwe minini bafise ubwenge bwinshi
1: ntabwo navuze imitwe minini imitwe yisumbuye banahoye na
0: igituma ndabyumviriye muri iyo sanse kubera ko hariho n'ubundi muntu ariko aratwumviriza nawe niyumvire nk'uko iwanje
1: ego
0: ariho mani ishimwe urahabaye kugira ngo ugende ugakosoye
1: ego haravise imitwe minini ivise umutwe munini kiba ikibazo munini cyane kiba ikibazo ubwenge bubavuke kuko navuze umutwe se uburyo ungana
0: uboneka
1: ahubwo n'uburyo bw'ubwonko ubwonko bwo bwaguka niko n'ubwenge buba bwinshi ariko n'ubwiza gatwe gato naho nce kiba ari ikibazo ibintu bibiri umutwe munini cyane n'umutwe muto ugomba kugira umutwe uwo bantu bakuru
0: muhagije
1: ego
0: bwana Claude uwo bavugutire rero bogirane byogenda gute kugira ngo izo ndwara bazirinde
1: murakoze cyane iyo wamaze rero gufatwa n'izo ndwara n'izo nzoka iyo umaze kugira akaga k'izo nzoka ugomba gufata n'ibintu bitatu umwenda kubwira imboga zitatu ugomba kugira umujyama ni karoti zibiri mu gatondo ukivyuka ata amazi uranywa ata kindi kintu urakora ukaca uhekenye karoti zibiri bibaye ngombwa ugashyiraho n'igitunguru cya ruje mugakanyira ko indimu ukabyihereza ukaca umara amasaha abiri utaranywa amazi hanyuma ukabona kunywa amazi izo karoti bibaye ngombwa uzirirwa ukaza gufungura ibyo kurya byo mu ijoro
0: izo karoti zo mu gitondo
1: yego nizo wakwirirwa ugasaba gufungura mu ijoro
0: utwo wariye mu gitondo
1: yego ariko byase ukihanga ukaza gufungura saa sita ariko ukamara amasaha niwe buri atandatu utaragira ikintu
0: ufashe mugabo amazi birarekuwe
1: amazi uyanywa haheze amasaha abiri uhagiye kugeza irya karoti ubanza nizo uhera ko ariko ubundi ko tuzaza tubabwira ko amazi ariyo utangurira ko mu gufungura igiye guhinduka noneho ku muntu wabaye inzoka bagiye gufata amazi inyuma bagiye gufata ikaruti zibiri n'igitunguru cya ruje bashyire ku indimu ababifungure mu gatondo imbere yo kunywa amazi babihera ko amazi ukayanywa amasaha abiri banyweye bari izo karoti
0: none gamwe ni wacu ukiraho utaravuga iyo yindi miti ibiri uno munsi urabona ubuzima buragowe ubuzima ni hatari sibyo uno munsi twese tuzindukira twiruka hamwe tuvuga n'ukuri ntituze kuyaga urumva ngo byagenze uku unye na kuriya anye uno munsi abantu bazinduka biruka none gashya n'indi yorindira ayo masaha abiri
1: cyane kagwaye yiruka agwaye
0: bo arashobora kuba agwaye mugabo erega abagwaye inzoka si bose baguma muhira
1: yego
0: kandi aho uri abo wowe hajya muri santire vire agapima abantu bari mu gisagara cya bujumbura
1: benshi baragwaye
0: kandi bari dori
1: Bako bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko bari ko
0: ubuhekenye kujya sibyo
1: namakosa
0: namenga niho sa ubuturiye neza
1: nta na gatoya abantu bagomba kumenya ko tungurusawo ifise irakaze bivanye n'ubushobozi ifise ntabwo twemererwa kuyijya ari yonyene kandi imitino si tungurusawo yonyene n'imiti myinshi twemererwa kujya bitari kufungurwa nimfite kwa muganga nka yose ntizwemewe aho yatariye
0: ibyo byo birazo
1: akaba yemewe kujya yonyene ngo itungurusawo ugomba kuyikatagura gufungurwa ukayiza uyisangiza uyikoza n'indi bifungurwa cyangwa ukayikoza n'izi ya karoti nyene ngo ugomba kuyifungura yonyine yikorokere mu nda yonyine ishobora kugira ibindi bibazo itera muri estoma ikamyura estoma noneho ukatangura ugacyaho itara kuvuza n'umushyishyi yego namara
0: ugaca usanga aho kwivura wigwaje kandi
1: wivuye bimwe ngo bindi bindi bindi ongeje mu bindi kandi ko n'imiti isanzwe ikora imiti ijya myinshi kwa muganga igira icyo ikigije n'icyo yononye ariko twebwe ntitugomba kubikora uko turagomba kubikinga mu buryo ubu na buriya turagomba kwivura tutagize ibyo twononye ni kujya tungurusawumu tukayikoza ibyo gufungura noneho ubwo nibwo buryo bwiza bwo kuyifungura ata kibazo kindi igiye gutera ku mwana rero kuyitungurusawumu numvise muvuga ngo mbega abana bo birabafata kubera abana nabo ibafata bo muri bemerwa kuyijya
0: wowe imiti yabo ni ibiri
1: n'uwo nyine ni tungurusawumu nyine umwana ushobora kumukorera ni iyo nyine ibiri ushobora kumukorera ji ya kahote ugashyiramo akadimu haba ugashyiramo ukongeramo akaboki gake ukamuha umwana
0: amaba ababyeyi nabo bari hariya bari kubatwumviriza avuga ati umuntu amuvuga uti yakabirizi birashobora gutora umurongo
1: naho nabyo nisa nawe umubirizi nawe uravura inzoka mugabo umwana muto cyane siza kumuha umubirizi siza kumuha umubirizi nawe ko ndababwira ko natunguruza twe turagiye ngo abana bemerewe kuyiga twemere abana umwana adakwigiye n'iburi buri myaka indwi ntabwo yemererwa kujya tungurusawumu ahubwo icyo ayikorerwa ni ukuyishyira ahantu ushobora kuyihema umwana rero muto ntufata agatambaro keza ukayisekuriramo tujya dute tune cyangwa dutatu ukayisekuriramo ukayimwambika ngaho ku izosi ako gatambaro kajya gafunga ku izosi kakamara ko nk'iminota mirongo itatu
0: amajya ngaha mu muhogo
1: yego akayihumeka inzoka ari zishobora gusohokera mu kanwa cyangwa mu mwanda mukuru cyangwa mu mazuru aho zishobora gusohokerayo
0: zica ziva ziruka
1: ziko ashya amashiriti
0: murumva rero ko byamaze gukomera kandi n'ikiganiro kuko kiragera ku musozo kuko kigana ku musozo murumva ko ari ibintu biryoshye cyane ni ikiganiro kiryoshye cyane ikiganiro kiba yagira uko mwakwifata uko mwakwitwara kugira ngo mwirinde inzoka zitandukanye zo mu nda muzi ko hirya haburya claude hariho ibintu byinshi twabwiwe sibyo ibintu byinshi twabwiwe nicyo gituma mwebwe nk'abahinga nk'abaganga muza mutubera inyishu y'ibibazo byinshi tuba dufise ndibuka ko aho hambere hahise hari ababyeyi batubwira bati ewa ugahekenya ibijumbo bibisi aho inzoga zo mu nda zirakuvutura n'ibumbe bitumuke
1: yego ahandi ikibazo si ikijumbo ikibazo nk'iry'amandi waho ikijumbo ushobora kubihekenya utakironze kandi kenshi bazi ko mu kubihekenya kera twabikoje amenyo twabiharuza amenyo tugakora ko mu gukura kw'ivu hajya rero haba harimo imyanda niyo mpamvu wakijya ugacugwa ugaca uribwa
0: akajambo kamwe kihumura urumva ati nta gitegwa na kimwe kiba gifite inzoka ubwacu
1: ahubwo inzoka ziba muri diamond akiba gifise ubugomba gukora isuku mugabo nubundi bwikije muri kimwe guhekenwa
0: nticemwe guhekenya
1: oya
0: ako kantu rengeje ko rero siko wari kuraza mu nzira yanje
1: ariko rero ko ndabekenye byumva
0: bo narabikunda kamene
1: narabikunda twese
0: twabikunda narabikunda ugurira na kajumbo gasosa ati burya bujumu nyene busosa burya nibwo bukora ibara nibwo usanga buri mu nyanzo kayere gese sanga ukariye uriko uraribwa cyangwa uraribwa kandi nibyo hari giye wasanga bafise sense kubera ko hari giye wasanga wabiriye nico ne wajya mugasanga inzoka zikurayemo ziraye zirakurya
1: ntabwo rero zari ntabwo inzoka ziba mu kijumbu nyezina
0: zina nyuma
1: kuko kijumbu iyo rero bisaba kugikorera isuku iyo ugiye Kenya basi ukorera isuku umugabo muri rusange mu buryo bwiza ikijumbu kiratekwa cyangwa ukacyotsa ubwo ntigihekenwa amakosa kumbure nzu babwira iki impamvu batagihekenya
0: apana wa mugani w'abaroni ngo akadatetswe karotswa oya ibyo si ibyo rero bwana Claude wari ukitubwira ukuntu bozirinda sinzi kumbura ko mwari bwaheze mwari mumaze kutubwira imice ibiri umuco wa mbere watubwiye ko ari ugufata ikaroti ugashyiramo igitunguru kitukura hama ugashyira ko akadimu hejuru ubundi umuntu kwirinda kwa kabiri wavuze uti ni ugufata hajya kumuhingamo mu bifungurwa byo ku mugoroba bya nijoro umuntu agashyira ko gatungurusumu hejuru
1: ya dutatu na tune
0: ukadukata kata mugashyira ko hama ku mwana niwe waciye uvuga ati kubera ko n'abana nabo bari mu bakarigwa ati ku bana nabo ntibosigara inyuma utufata twa dutungurusumu nyine dutatu cyangwa tune ukatuvungurira mu gatambara ukadufyonda mu gatambara ukadusekura hamanya gatambara ugaca ukabohera ku izosi ku mwana ariko ntatubwiye umwanya bimara ko arakarara cyane arakirwa
1: navuze imita 30
0: imita 30
1: hama akabihumeka ariko ikindi
0: ikintu kizira bavuze
1: ko umwana agatambara ntagafunge ko cyane kubera ahantu ushobora kuba yari nyinshi
0: hashobora kugira ikibazo
1: ashaka kumyoka kandi yarengeje niyo 90 ababwiye kandi ashobora nanye kugira ikibazo
0: umwana
1: uyifunga ku buryo udafata kicago cyane ni kugira gusa ifate nga ku mubiri ku ruhu hama ijya odere ike mu ruhu cyo no mazuru hama inzoka zibone gusa
0: nyamwana yo bafise imyaka ingahe kugira ngo ababyeyi bari kwatwumiriza bavuga ati urya no muha bukuru no muha butoyi sindamuhe canke minani no muha miburo sindamuhe
1: guhera ku mwana amaze gutangwa gufungura iki ivyamwa
0: ivyamwa kumeza atandatu gushika
1: nibiburi buri ku myaka indwi
0: ku myaka indwi uwa munana arashobora kwiheretsa
1: ashobora guhera kuri kuri dutete tubiri kwitangura dungura sa umwe gushika ku myaka 14 ashobora gufungura dutatu na tune ku

0: tubisengere ngira ngo wayumvise. Allo,
1: amahoro mukama wanje.
0: Amahoro, amahoro.
1: Makato, makato.
0: Eh, uno munsi nabahaye bonus nabagira kano kwa kavirigire urumva sha.
1: Na cyane cyane man hanze.
0: Sawa, reka rete rwa kanyu wifurize ijoro ryo.
1: Ijoro ryiza kuri mwe muhaye murongo.
0: Sawa, sawa.
1: Abacyama bagenda twamanye ku isoko kugwi inkona ati man hanze.
0: Wari kwabonetse no munsi.
1: Ugwa gwari ngeta. Ibari ryoshye reka sembora atiriya tuwirambe.
0: Nae kadaje ndazi yukuzirana n'ibibishi.
1: Na cyane cyane. Nigora bakaba twita katire.
0: Yego.
1: Umujyango wanje mama Tira Tira utifaga twirambe. Abasenyi banje nawe tupukana birambe. Ingenda ngizino ndiki muzitona vini mwaro wa mutama ngonwanwa twirambe. Nikora bakaba ati makatara guta chomo chomo birambe. Musongozi musongozi kutasa na maki. Razaro razaro ngahe kiharo tuwirambi. Nikora bakaba ngaho kutindo tuwirambi. Sembo na wahongu munga kumika wadanazo kumhinga leno debayo ekita timitaka kisi. Senta ngahe kayeru chumbo na Salima na Erike na Ize ya tuwirambi. Kwanto sabizira jama kato mmele kajia kalini mbo kazimani huni.
0: Kazimani ngundo la kumva mukanya.
1: Kanezele abantu abajama kwa manye kukwi ingona birambi.
0: Sawa, sawa.

0: አሎ
1: ዊያሮ የትረዛንቱ
0: አማሮዋን
1: መተነ ሳይው ሙታማዋን
0: ይቪን ሁኑ ሙኖኒ
1: አቻ ለኩሪ ዳብጁ ወራክ ዳብጁ ወካኒ ዳቢቦና ይጎ
0: ይያንጎሩ ኒኮይ
1: ነደቻን ይጀና ኩይጀን
0: ይጀረ ጊዘ ኩሪ ባንድ ኖን
1: basho ubambere bwo kamanze nyesha bango mbagutasha ko ari ndi kumwe nawe yazi ari muri commune matara monara yaburuka kuri wa mutuma mwiza wa mahango
0: yego
1: ari ubambere mereye ko ni wewe nyene n'umujyango wawe wose uvukage
0: ndagushimiye umuntu w'Imana
1: kanipuzi yo giza rero wa mutama wacu dokuru wacu uno yaro hari na yeri na wiwe bari kumutuma amagamba muri mwaro yake yore giza kandi kumufasha wange turi kumwe ngaha nyene n'abana banje bose Ijoro giza kuri mizigaro mu rubuga na moza mwiguriro n'imijyango yabo. Ijoro giza kandi ku bakunzi b'intasho bo kundo n'igitire bose. Ijoro giza kandi ku bamenyesha amakuru bo kundo n'igitire bose atanu umwe ndobanuyemwo. Ijoro giza kandi ku tuvukana bose kaneza Esperance Chantal na Girukoyo na Zarafina. Jirojiza kuri baramwanje barakanzikira inga mu rudene na niyo ngona imire bari hakuye wacu mu cyansoro ya kera Jirojiza kandi kuba barongoye Burundi bose bari ku murongo mwiza niba giye ngabo z'u Burundi byaranda amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu duhana imbibe Jirojiza kandi ku bagenzi banje bari ngaha kuri Centre Butwe niyo nzima Mwarabu Manuel Jando Nkorerimana na Olivier na Chika na Muhogo na Pote na Gwandika Jirojiza kandi ku bagwaye bose n'abafunzwe bose Jirojiza kandi ku Barundi n'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'u Burundi ntibagiye kwipoza Jirojiza abafunzwe banje bose Jirojiza kandi ku Barundi bose atanu umwe ndobanuyemwo abanzi n'abatanzi bose ndabivuze iyo giza mwamuke mweze kandi mu rutima akaririmbo
0: aho
1: kamwe ko kwayo abantu siwomana
0: siwomana
1: kuko iyo kwa Fernando numvise kavuze kwe
0: nanone ni uko ibimenya yuko abantu ni uko ibamenya
1: yo atanze ndabazi
0: nagira ngo ni uko ibamenya
1: Oya ndabazi ha umaze kuvuka akaba mwisi acamenya bisi nyene abahagaze
0: Uti rero inda wibazo yiraye ko urabazi
1: Neza cyane utayiraye ko uromba cyayivugira ibindi
0: Bikiramaranye na wa Yesu sibyoroshye
1: Si uhoro buhoro basi
0: Mahiri kubwenge
1: Nakabi nakabi
0: Reka twumvirize rero karirimbo siwomana kaje kabana reka kunezereza umuntu w'Imana
1: Neza cyane kandi kanezere abo ni furi ryo giza bose kabisa
0: Sawa

0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Alo. Amahoro. Ni sawa, ni letu yago twakuyuri he?
2: Ndai muvugana.
1: Bwana gai.
2: Namune.
1: Mbe basho wenduraga na muri group.
2: Aya.
1: Nukoresha WhatsApp none.
2: Muri na bisi nayo nkoresha kai.
1: Sawa nta kibazo, reka tugwa kanya rero wifurize ijoro ryo.
2: Ba?
1: Reka tugwa kanya wifurize ijoro ryiza.
2: Aha, si wa mbere ni wewe nyine mayimuro.
1: Aha.

0: Alo, alo.
1: Sa.
0: Amahoro.
1: Namahoro pe.
0: Ninde tuyago kabutwa kuyuri he.
1: Muravuga na Ezekieri mwishaba mukaba mvuga nganye murukina bagatsimbira uburatsi.
0: Sawa mwijebe ni sawa none.
1: Ya na mwijebe kweri ndameze fresh.
0: Wiguma wiyumviriza ndundi.
1: Yewa ni ndundi kirekire simfako.
0: Ni impemburo yabarushe mugabo.
1: Apana buke buke.
0: Ijana ku ijana kujya nyene cyubibona.
1: Hako ni cyana ku ijana ni tanu.
0: Zekiye. Bifuriza ijoro ryo.
1: Yewa reka nibure na mweke.
0: Turagushimiye.
1: Reka nibone mutama pasi.
0: Mbaza umutima.
1: Mbaza umutima pasi. Reka nibonere bya nkandondera tufira ari papa wanjye ari ngaho nyene ahiburatsi. Ikasa nibonera niyo ngabo Celestine n'ikarafe wanjye aho nyene burazi mbone hatanga imana mbone fremu aho nyene burazi mbone fremu mbone abantu bose bazi ku izina rya Ezekiyeli aho nyene mu rukina bose ba Kirisiyano bandi bose bazi ku izina rya Ezekiyeli nyene aho burazi ndabatahije cyane abantu bose bazi ku izina rya Ezekiyeli bazi ku izina rya Ariyoni ahantu aho mu ijabe
0: aho
1: niba gen Robert Abasi mufate neza Bwana Boyi Fabirope bose abantu bose bari kubiyumviza indundi kiritire ndabatahije ubu nyine nkaba nihagariye ngakwijabe
0: turagushimi
1: akaririmbo rero ushuduswagamo rero
0: aho
1: yumve uno mukura arubwira muhimbare
0: none wakiteguriye nawe kugoma kunca
1: Aye apana buke buke na kiteguriye.
0: Irahera twumve.
1: Wallahi rero.
0: Umaze kuba Asumani. Aya ya. Ah yo munga ranchanze kweri. Ngo muhinga ahingugwa n'undi. Kumbe. Ngo walaya kweri. Ya no mukurahe nayo ngiyo reka ndayishikirize mweneyo ayitamba atitangira itamba

0: Vuga cyane ndaba kwinjira na twarabisize.
1: Akina mahoro.
0: Ninde tuyago twakuyuri?
1: Iriki mukike ngaha mu rukino buradi mukura kore kibi.
0: Umbiriza sha ugira ntagore kunsobira ndagukora ku murongo pe.
1: Kumwe.
0: Ndagukora ku murongo.
1: Wowe na telefone uranga kwita uratabara neme.
0: Igejambo muhungu rirambabaza. Nkoresha mirongo ibiri.
1: Kenanje telefone agifite cyana kwijana mape ndakurondira ndakugura.
0: None gasha uninda havaruki ndashobora kuruki.
1: Yo reka wowe gene.
0: Ano gukora ku murongo n'uko n'umusomo kubyuka natanguje kuryo.
1: Naje nagutanguje. Yewe. Reka mbone patana mama.
0: Ariko ntuzi subire.
1: Oya na tumugaba tese ngamugwe kumuvuga itina.
0: Hanjye imbere yo kuvuga ijambo uratangura kari cyahege no hino kari curanga rukagira rukabana kuri suhura.
1: Oh isukirwa ngo kumuji wite.
0: Oh ya yo ya yakizobuza cyo muri gena kazi kanyu.
1: Yewe.
0: Aha.
1: Reka mbone patana mama.
0: Yego.
1: Namunaita ingaho mulukinati ya kumbi. Nuwa puye kumura wako eto kiyeri ingaho kwa bdangano ndati ya kumbi sana uhe ngama. Kukona wadaimbo si mkitu unga Ferdinand ino samu visu mbone kiene mkino

0: Karaveri nawe si wewe wahera karirimba yadusabye muke mwema ngira ngo ari karakumva kabana ika kunezereza nabo wagasabiye bose ku murongo wa mbere umunwanyi tugerageze kumwakira. Hello. Yego.
1: Karaveri ngarutse.
0: Ehe, waratangiye kuyumva?
1: Ndikanda yumva kabisa azari umuntu nari ntengamiye ko kongira no irari karafungura.
0: Aha.
1: Awarguru mugu sore basha aristina nga mugu sore ngira no kuzera ari karafungura sana rize ngamye ngamye gato
0: yose bibaho birashoboka
1: sakyo da muru nga ku musufi nga mukanyo sa nyetu nawe bananya witagatira no wera nga mukanyo sa tiranganya mishaka
0: uramunyibukije
1: so mwe gaje no mukamare
0: amen amen
1: ego
2: wazamunjika watoto wahangaika.
0: Hello.
3: Hello.
0: Oui, Chantal.
3: Hello, on a une nouvelle.
0: Eh, Shongruka. Ego.
3: Ana muri petro, wati Chantal agutasha cyane ntiyahengamye agukunda. E kambone mitera. Banekingi safari mapoko ngaho munyabugeta.
0: Ego.
3: Ucubamura karirimbo.
0: Akai.
3: Ni wandetse kasha serine.
0: Ni wandetse sawa.
3: Sawa itero jiz.
0: Turagushimiye.

0: kwakira umuntu wanyu wanyuma ku murongo wa mbere. Allo. Amahoro.
1: Isa no hara nanya santewe.
0: Yego na mahoro na Aristide.
1: Yes, yes, yes.
0: Haha, urahatswe urahatswe ni bari umuntu wanyu wanyuma twakiye ku murongo wa mbere.
1: Ashinde
0: yewe nyekomatwe kweli yamakufuringira harashika. Igufuri ziruhande yanyu nshirako. Inyuma yuko utashe nshirako igufuri.
1: Umeze neza nako ndikiritse.
0: Ibintu bimeze neza twese tumeze neza na uravyumva.
1: Narebere intwari ngahara komeza.
0: Ngo arakora mu kije gujiro giza.
1: Kibanda nyabita gatira kabisa. Kambone wewe no mujyango wa. Bate shimiri mana hari umujyango wa ndanyo isagati.
0: Ariko wirinde kwa busaba indirimbo.
1: Sa?
0: Wirinde gusaba indirimbo.
1: Ha, cyanze yisabe.
0: Yego.
1: Kamene kraveri ngo mukininda kafuti yakumbuje twandanya witagati. Yewe naze banje bari mwara bagikira kitate na sinanga himwara na bahamaza bagikira ki. Yewe na dena. Yewe na semenise ngahikirire kafuti twandanya takati. Yewe se mu busoro ukora bakawa isahe ngo mukininda twandanya kirikira kitza erike mukinindo. Isango cyo mukaseke buye. Abone ari yashinda ku musaka mone cyakire tamuru ngaha mu busoro kafe cyane nyakaka. Yambo na manika cyandanye kiri gera gize sinari nkashiza yaracyumvi. Yewe cyeke kabisa mu busoro cyandanye nyakaka nare mina buramba cyo bandanye akishyizi. Rima ke abasunzi n'indi kwitira wese wandanye bitagatira imana bahita gwerera.
0: Turagushimiye ijoro giza. Niyo muntu wanyu wanyuma twakiriye kuri no mugoroba ku isaha zine z'ijoro n'iminota 52 duce dukubitira ko yagufuri karabaye. Ubundi muntu wanyu wanyuma ku murongo wa kabiri nawe nyine arashitse. Allo.
2: Allo Sandros.
0: Amahoro.
2: Amahoro Sandros.
0: Nimbore nide tuyago twakuyuri. Sana ninde.
2: Ubutigaro.
0: Aho mu rubuga ni sawa.
2: Turashima turashima kuriri.
0: Vyoba ni ivyo.
2: Asa nenda ukumbuye kwa yungi nyishi.
0: Utazi jewe.
2: Asa yemu umu. Mwe kuyenda ringe.
0: Lekareo jenda kwa kani wifurizi joro ryo.
2: Mwe ni mwe mwe mwe mjao.
0: Ashimi nunu muno ni pe.
2: Adiyo nda shima. Na mweza makuru kuhusu bali dunde. Bala dunde.
0: Ashimi ni mezeneza walai.
2: I'm going to go to the radio. Amane korode amane no onye santo amane no kongore amane abagize ndo ndikiye bose amane chama kongose abagize ndo ndikiye ni yambiye amane umujamo we wanda uibe yawo sitimi yambire amane unye ba mutaba wacu waye urambire amane no ereme amane unye na vine ngai mwaro amane unye muhotamu iguriro amane no uibe ni mutaba kamane umwe azura yabangaho ibe imaga awonye muri Kenya kamane umwe Mohamed ngaho umwe muzigara amare kamane no ugayera ngaho mu saka no mujango wose kamane bigura ngaho ngaho umwe mukinyi ngaho kamane no umwe bayo umwe chige mu busoro no umwe madirede ngaho umwe ukahitaje kamane umwe yo mukajaga reka mune no buhande ngaho mutinde tinyura ndere mutaho ayos reka mune iriya singa on imahango reka mune no yune yo yune katunga ngaho mu rugobe reka mune no yune ngiri yabani ngaho onye yune mu rugobe reka mune Abraham ngaho kwirante reka mune yune yune chomo zingaho onye gato reka mune bitiye ngaho kamutumarise reka mune yune I am a man of the world.
0: Turagushimiye Jorogiz. Sawa sawa.